mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo jimo ojo agbara the last day in the month of July bi awada bi ere July 2026 odigbo se o wa bo si ojo jimo oloyin ikan ninu awon ojo teyan gbodo fi si awewa olufe wo bo se gbera emi eni o iwo ni o awon mere o won fe lomi se yin sa asiko lati dupe wole mi ni se nkankan laaro ope nikan ni so nitori ide yi mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde Pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gba gititun ani so lale enikan ni lale oni be ni kin to bo sinu ope lo ni rabaji gan suya night passover night ale ilavere koja sinu osu elekejo osu onje osu ibere otun osu to gba august visitor enikan ni woli e mo ni amagbon le be ni mo ti ni ki gbogbo eyan ra gbon iyen tumo si wi pe eso wa yo to igba mejo ninu osu titun ati ni pari osu gbogbo se nje ti olohun e mura o a pade oni isoru enikan ni se church lati se no gbogbo church wa patapata ni o connect ni aro yi ati ni ale lori facebook ati tiktok e to wa daju oluwa ni ko to di ago mesan alesi mewa mo gbodo ti gbe 50 testimony and awon eyan 5000 kakakiri agbaye won tun ti gba testimony ko to da leto je banko bi ohun olodun ni o gbogbo le te ba tin gbo mi to ba ti di ago meje 7 lale yo si pari titi wo 9:30 enikan ni 2.5 hours testimony be po aro ni sin lori facebook tiktok ati youtube mo le kokko gbe boya bi 20 testimony to ba wa di ale emi oluwa so fun mi pe ko sen to ba wa fe ti gbo ti o ni je ajeyo onje ti mo wa so yi ki se bread ati rice ijin le ni dede omi te le bu mu tan le bu laaro yi ko sa awe loni ola laside awe is our passover night stroke suya night enikan ni suya night igba ta awon israeli fe jade ku ni ile egypt won je suya ni eh ati ewebe to poro enikan ni sa tun wa yen na bo ba le wuro nle bibeli lo so be e ba wo fi gbadua ni e ma bo nbi pepe a kan mo jo engineer e ba yin orin soke

0: gbogbo le o mo mo ndupe awa ta ba ta ka vira jango bula bula mami injo je mo pe ka dara re ninu program yi ni o ti yi pada si rere gbogbo eyin ta n tele program yi ko seni ti o ni se rere nu yin a fi to ba fo kankan tele loku eje ki n pe ki n se bayi elufe eje meyo kan to ni gbawe enikan bi bo eyo kan to leka eba npe mama hun ki won ma bo eje ma dupe mo nbo mo fe pase eyo kan pe
1: pesala marufa le ko mi lati gbo ara
0: ninu gbo ara nbi
1: beni mi o lo si bi program yi sugbon ma yi lo lo si bi program
0: mama wo eyin le yin wa be e ma bo
1: lati bi edun meje ni mo tin wa oyun ko si mi nkan ti mi o je sugbon ohun ba mi ra omi bo sugbon mo dupe ni owo olorun omo na ni
0: omo nda
1: ohun ni
0: leyin odun melo
1: leyin 7 years
0: so gbo nkan leyin odun meje dide ko latan bayi omo ni an gbe loyo All wine here, one.